ana me se bisa nyumfa ma wadofo bia wo yada no na tie ni yi me se wo fra memu akwanya na afi mi wo nyum bi wo ha mebo bomo na utimi kandi pa kro bon san nyum na afi de na ko next stage ano de aha watimi atwa ni pa kro boy ni ti wo nyum bi e de wa koma su bia pese odi ma obi a eh na

0: na oyi no ɛnkɔma obi bia wotie nhyira 104.5 so ya pani so ya kwamba cho mechia papa papa na mechia ɛfu ma so chiri kongo kobla fo nyina mpani fo ne gwa nyia no na mechia mbajo ma mo obi anese bia me no me bemu nyina tuma kam nyia ba bemu no mechia mu nyina na me ma me ama fla wo chiri kongo mechia no ana oba pa abigail ɛso chiri kongo ma mechia papa papa de sɛ ɛnya sɛ ndepa kura na mechia ɛjo so man hene na na fa no kɛsi ɛna ɛjo so baane na ɛjo so baane na santoa na mechia indinia ke abi da so mi papa pa okuma se soa me bora kɛsɛ na police station na chua gato bi fi de wo sa na ho ma me pa cho wo me se ke odobia wo bia no ya tia na odobo ni fans nya so mfa ni moyi ɛwo na se
1: Rockstar!
0: Frankie!
1: Rockstar!
0: Frankie!
1: DL!
0: Middle of the bread!

0: Me pa cho wate.
1: Ba ti na me fi ni pan di.
0: Mm.
1: Oh. Mo ni me ni fi ni dream boy.
0: Oh, oh, oh. E je ne yi.
1: Ai ti na ba ma su bia.
0: Ba
1: ya e di mo. Me ti mo ta ti ka di. Ni ti ni pan di. Ele me ba ba.
0: Ah, anya wode kafra kobra kobra kobra. So free 2208 3581. Anam okay, ma membre menu ase me bada dem no bi enja. 0 free 2208 3582. 0 free 2208 3583.

0: Afa taka se fere.
1: Ala ga so bolo baso.
0: Okay, obi an wo ye.
1: Kato na me admo obi an wo ye.
0: Se ne o aso obi an twa. O pen o tamas an open dia ban ni mu kakra na open fresh fresh.
1: Me be o tamas kakra.
0: Eh ti me mama o tamas kakra o.
1: Kato wa te.
0: Okay, ne mama ma o tamas kakra. Okay, mama ma o. Isi aso de me bo bi an obi an timi twa. Okay, mama hwe we, mama hwe we. Okay. Mami hwe mi o tamawe. Me pa chowane bo sa ni.

0: brainy
1: wo mete
0: eye
1: yo nwa san tre yo djubia yo ade yo aboa yo abodom kiremu yo adwera bia ene yo is ni
0: eye ye mfansi wa ye simpa mpanyese asomtakwan asomtakom awo boni nti
1: mhm
0: na yekum no ebi ni papi kire se eye sonkrunsu cause ona ohunu ya no na wo boni nti wo ba ko a di agro betu afru dem nti e sonkrunsu wo do want to see there bi enye sonkrunsu edi no nti ana enye sonkrunsu edi aboa ba ko pa na se friend sa asomtakom no nti edi aboa
1: hai do de mind say one sample break
0: on sa pobre di di asomtakom
1: kwasi no anu kwasi wo ba ya wo di dwa na wo ba dwa na wo sebi wo di besi wo mu aso ba na to egusu otugusu anu oja ne na egusu se pe na ne mo anu eh
0: no ba bidi
1: e mo anu ahasi so ho enam na de beto a na wan kata nam su ya
0: ba
1: besi su enti won di owo ya na
0: ne ma na so ahasi
1: ye djuma Mm. Owo ya onya bet si unam so odua ne so no ahwa no agya ne na awu agusu. Ogusu a kwasi na
0: wasaduano. Okay.
1: Ntine na uboni nti ene kunu.
0: Ne ba bia.
1: O
0: bai wa na u agya no. Se wanza mpobiri de ono. En chunkun si no mo kade ye no de no no. Jiso okodwedwe no akwa ko. Wezi de hunu na ye de ade kunu bo na to atwe
1: ne
0: ba bi.
1: Om so ne man ne market wa ne kawo.
0: Mm.
1: Zongrozio no. Ne market wa nyina atimeka bi.
0: Eh so omo no mo nyi.
1: Om so nye.
0: Om nye.
1: Enti wonu mie no nyina wedo a obi a obi ka sa na wa obi a otwa zongrozio. E kwaji o
2: dey. Adey.
1: Eh weni de onya wo otu ko owo ya. O wie ya na abwa no eh
2: ne wesu nkosua no wa bu mse nkosua
0: ni ya
1: enye ho a
2: nkosua no da
0: ne okay so no kwade ono oto ne de na tikita e
1: we
0: di wo wuye na seconds ni gusu na no ma sha se
1: eko na na mo anu awuram eh duane anu awuram se bi ajana kra na abo nse omo eyeyi nti abo bi a enya no emfa no nche no ye kunu tem se be ya onko fo awie ne kese
0: okay afi Yes, see. Owo otwen awo.
2: Owo otwen awo. Owo a onhwane ba.
0: Mm.
2: Said him ebinum bebre kan ya.
0: Otwen owo onhwane ba.
1: Bebe.
0: Ti dana owo ya na dana.
2: I'm one boy why.
0: Onu onu mani numu fo.
2: E dana onu o ma sorry. E dana no.
0: Ti onu de ba no o mani banu fo.
2: Mm.
0: Otwen.
2: Me
0: gi se. Enfa no mko ho otwen so owo o mani banu fo.
2: Me gi se nufo.
0: So mo nufo.
2: Wo saka kran de obanum nufo ne bi akire no
1: akire no a o
2: mi na po bo no o ma
0: we ja life am
2: we ja life am
0: o ba saka krebi na
2: una
0: djije fo na
2: ye anu de akoran be hia nufo
1: o mu akran
0: nya me kran nya ni sa se dana wo na na o ja no hoko
2: ne nufo na twetwe ho no
0: nufo na o de ma ne ne o be yusi
1: a bwana ti no kakra na o hwe obi o hwe chira kwa bi o
2: ne mo se ni mu mi akakra
0: nse de mo ni nyina o nya nyini wi obi anam no we
2: obi e kopere
0: ba nsane ni ade nyina so o wu wi a ne ba no nyina kakra obi afa no kwan
1: na o twi de ko si o wu a anu anse o wu me pe na dodo a o de yesa
0: me ye ko wu mi ya wu mi o twia wu na me nam kwa ya si na me di mi tri pimpim
1: o sakra na nso abua kito o no apre no aduane
0: edi okay eye yes see
2: Odansram. Ya fumpan wa nidi aduane bia anto ya funu no.
0: Odansram. Ya se kun fi ne ne ya.
2: Fi ne ne ya.
0: Na dia me dansram.
2: Dakom.
0: Dakom. Fi nam ya.
1: Bi kra oni bi.
0: Mm.
1: Ebi asempo ana e moteku.
0: O bo me nam mu aba.
1: Agwasi eto da wo pe bia ko ko ba bi. Ana wo ne wo yire ana wo yonku bi eko. Akwasi wode chichire na o na o mantema onko nso aji waka ho meba sa me na o bo na maba ona o delay o
0: okay
1: o delay o ko no ona o meba na nso o kana pimo na bena ba na meba me pentema ko
0: to pressure adman you see ntam ne onko na media bo che be bi e kwa time no ya so di nyina o bo na maba no
1: on
0: kan ho na monko okay eye modern money to say
1: agwaji e for any pa di onu mienu
0: na the extra charm
1: insa extra be charm insa extra okoba mprin